0: Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Mästä nohmi no ma gado tihum mästä noh nippiä tuit noittu ko ma misko ma modossa mi da vina vakta te vahuassa gami askatte igachit na Franklin Carrier Township Franklin
2: Oh mit te niha te na dois Uni na mit te mi na yo ya pet ma maske pa no mo te ma yo po mo te ma ni o mo ta Oh ka asu te agusia
1: Ayak mä kai da tawi da kia bitch go up mit ni mahma sim bi sinin das ko kia bitch wa ho dawi ni mahmi tawi
2: Oh ga bitch na na go squat to ona wa wi sit na mi ya ko up sit shit Das ko ma na ta ga go ma wa pa ta ga ko ma na ma ni ni
1: As ka min sa ga na git si pa ho
2: Oh boy ta ko to so net te yo Eu chico ta ta na ga pero ma no de se go squat Ba sa ga git si wa go ne
1: Gawat siya tapo tapo kung mas kawat ita siis kisin pa kung tanto na wat
2: siya. Pero po mi nang gusto ko yao. Kaya ni may mansus sa kani man ka sa kapta mo si kis tigo ni.
1: Ya mo di si misa kista kiko ka gusto man.
2: Oh, mo na yao ang gusto mo gusto ni misa. Pero mo na yao mo na kap kasis kisian ang tanong si Migo. Ewo amas kita na kaya. Kapitse tagus kena nta boati ko tan ma wisa ke pani yan na mo na to mistay
1: ka mo chip mo tin mo na to mistay
2: no sa yon mo si yan man dut nen ya at the server tension man ta yo to mo sa na sanos a yon mo is pani ga yo tan ma ga isa ke ni ta man yo ne yo tan tan gut to se ke te be yo 6 days nan to yo at is pani ga sa mo ga te mo si tan e ko mi na yo dan te ta ga yo arthritis ka yan Eu me na yo que we teach you one. Da uto un chiche que hay sagenita, mas mucho ni sagenita. Ego no ma pego si a su na mano ma verme. Ande pa me yo, mas ki. Ego doctor me na gite ka que no que one gusta yo. Ka que no que one que we teach you one na ma gusta, gusta ste ni te go. Ba no to me go filter ni mi ni que yo. Ego ma yo, vi sagenita ma yo. Ni o ni ano ti na yo ano su ka ko me na ka pu mo ra ka ti ga ka ti ya o ma ti ke go ni ti ma yo ni ti ma ni ste no ma
1: no ya so mo de ke wi pa ke chan ke ya pu chi no ti wa ni he ki
2: si o te sku ga ski ta ga ga se si ano ta yo